0: Temanyi Mogosoro na mocho kururi wokinyi
1: Temanyi Mogosoro abantu mbali bali kimanyi abantu mbali obusuke okomera kwa makwebori nga ki ngibono kiliye to muntu uyu yatura akwana nga abantu mbali bana leta kogenda asaba abantu babwateli sango kwanya nga karokenda abantu bachiri wosine chiro balenge abantu bachiri wosine supermarket abantu bachiri wosine ndoche abantu bachiri wosine asebenge bale abantu bakubalega iga bayikorobana karokene mwatebu nga ki bono aiga atoko gende njire nga buni abantu ne mwejira nsa mwaganya mwata ya toka ndo yoko gendo ono kwanga ko smate ne ne kubatibwa ko smate bwa yani injira ne yakonya roma choko orali abantu bale bago chata patati kubatibwa choko yo ibako mondako nda ali awe ticket ticket Tibako mondako kwenye nagari ya siki wune. Yani ya mandakiti mbali mbali teko chani bako le nti burukano. Wono, ochonyo oru mundu hunde nendo uchire nero buwate burukane nene wetani uyu. Nela acha abona tete itiku buwate raini. Hata kitiko kare ndo kini. Kwenye kwenye nabu hibu bako na kusini school. Mwachiri usini abana mwako registration. Usini abana bako mwako admit. Mwako admit. Oba angetele uyu mundu mwanya kuchali yoko eteli yoka kuchali yo sabi. Mundu wake chibu mwanya kubole nga abanki manye. Unaho kore kono chonyo horonde nero manene wetani na haya weti njura chokole chukuri bokinye kene wasambe samno kama tabiche tabiche no masamba ni masamba ni malito
0: manyi mogosoro.

Time yega sa FM nige kurugia ito togenda se nchira yesi mi tochake omo jadalo ito alegesa okay.

0: Ntaya bona umuntu uri tware ko ri twa monyorire tigaso wange gesa. Hello. Mbi ore.
1: Yeah.
0: Aki twa ko ri gamba ka twa rusiri moyo bana twa chire twa sukire ko jibose.
1: Ya ya no ande ina nye rucho mo rombu ya ta ko ko yanga ra na re nge se gwe lere.
0: Yo.
1: Iwa.
0: Karibu wana tatavi na kioko rokwa. Nyuma totara cha kike pindi.
1: Inje ngol kwa bila ilikuwa mbuka.
0: Ehe. Tenena ase network yeri.
1: Ngol kwa bila ili ya.
0: Ehe.
1: Nibo ili ase kenyurege kono kwenye mane ukevi.
0: Eh?
1: Ni voye ke bibi kina manawu.
0: Nyamanawu. Okay.
1: So gete nyasu ni gwaben.
0: Seito. Sabe diva.
1: Sabe diva nana.
0: Okay. Karibu. Bono. Engane rituwabwate rituwari ko kwanera rituko ritogateba tochitoraye kwanege sa abantu baraigwango. Asense moye gekorogia ito. To kwa na igoro yo. Obo li kanyora tuwa chakiri kukua na igoro yo. Gotongoro obo li. Omongu ananaru kuru kwa Jason. Otu wakira kuru ibe no. Ote wanga bakoko tingo tongora. Bale ngo obo li. Tigangu tora chakira li tongore li. Ona kiri ya lego korua.
1: I tongore li.
0: Yani onyo mugaka gakarare goseke onyo mugaka bumuchyo yugakwete umwana mukogoti ne ruri kurangira gucha gotongora
1: umwana mukogoti ne ruri ko yinaba muke otongora irinde uyugurira abandi baramenya ko yaga kurage
0: nkibona mwale gukorera igo
1: Nabo ya aringe kimi na lese nga obo lila sima koto ngoru. Na ande li yomo konye nye ngoko kose nye migo. Kari kende jion si mungare koto ngoru. Ya le konye nye nye nye nye mayare su tolo jire nye mba kabele nga vangi nambari kori ngoko. Nye mayago duwa. Anyo lomu ka kanane nye ten ngoko ya bali na vana ba ya bambole.
0: Igo bangi nambari kolingo kopi ya madam. Igo bangi nambari kolingo kopi.
1: Bangi nambari kolingo kopi ya madam. Kwa hivyo kwa hivyo ni sengi nye nye nye mubi ya lenge vi kata ringa nye mire kia lenge mungu nata lingo kopi. Ono ba leo chenga hivi mubi lebi kaya nye nye vate kutabula niya vana nye mungaka na vana vamila.
0: Igo bangi mungu nye reta alira kini mungaka na vana bali. Aba mbura kose bonsi
1: Aba mbana wale wikele wale inga wale wale wikele Ala pina wale kuli yele wale wikele wale mwishimosoli kuli wale wote duwa wale wote duwa mwishimosoli wale wale wale wale antokoboko wate na kagai wote duwa mwishimosoli wale wale kuli wale wale
0: Leo bokimo bonge nyama anke akura bokima ke
1: Wane ena mwole mwole teko boko Ukora ya na nombo sodi oli yopoezo taka na masali nane kero bende kuwati ya tinane kuwata yunga Goro no kodiye ya ayo kukora mandito koru kore siyo kodiye
0: Igo kuwaru makabere kuwati galia
1: Iye karo kuwa kuwa igo te nombo sodi kuwaru ma igo kuwa kuwati gali kuwata yanga jere
0: Ando choli ere mambi
1: Ando choli ere mambi Nendo kubandu bago tiga diya ya kato kuya tiya ya wana kocha kubandu la yu
0: Igo bono sababu, sababu ya nene yoko tongoro ku njia manyika ini.
1: Sababu ya nene yoko tongoro, ino kutongoro kwa rukuna kuku wali na wendi pilini hili yetu kuru wali weta utelikia kia walawu, jima ilawu.
0: Aba lawi.
1: Iyemi kuku tongoro nguwa ringe nge ndage ya kia la ya aruze kutongoro kutongoro nguli.
0: Yes. Network ya yokoro ritari ngia igochideka watoigure bana
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Yes.
0: Onye yaturagi bichuchu ikomi. Ekemo bako choire kanisa.
1: Ekemo bako ire kanisa.
0: Ego
1: tiko koranga ne ogono to igutiari. Ogo rutiri ya nadiria odioni. Odire ogo rutiri ya nadiria odire dikoni.
0: Esa magena ikomi orusi elimo.
1: Elimo e. Ne bingoro tene byango byatika.
0: Ebyao.
1: Ebinge ne byao.
0: Aha.
1: Na ne kibando.
0: Aha.
1: Iku alibana tu alikutumia kare ditonga uku alikutumia.
0: Yes.
1: Baba reke bari eta na kama vivo ikaye iko mi. Wabe ya sema ikini kiani sa.
0: Mhm.
1: Ogo ika obo ari bora mu mona ko ina ari bari ko kumba ta ya bari bati ari ati ari bati ko gasa turu maiga.
0: Ba kumba ta ari ati ari mu ama ati ari nga mu ari ko beka.
1: Ya ngi na bana. Ori ko ari ma sa ari ko ari ndoko ta ari ene seri ko sara bu bana o kwa ko ko.
0: Eh.
1: Nabo wana bari ko ita ga ya ni ga se yo ta mina ra undi mina riya kan to ja ko ro mu ti o ti ya mina si ga ko anda yi
0: mm
1: wana ga ti agwa ni ora mu ki tere ta
0: mm
1: e wana mu ga ta ri wa na ko anda mu ga ta mu ga ta
0: mm
1: ngama ne ko ira na wana mu ga ta ko ga so wa na bu bu bu ta yi
0: o bu ta yi si mu aba ga so bu mo iso na bara bu a ende kanisa
1: e mo bo mo bo ki tere te ya mu a mu ga to bu ni mu a ko mu ga ta mu a bo ira na bara bu ta yi
0: bone kero mu ari ko ire bi melie bi kanisa Moreta mali morete bituma morete chingende morete kiebimeria imwari kuire kanisa na kare ririno ro chamari mubuna ringi
1: ebinge biare ko
0: ngai biare gochia
1: ngware kana abantu mburamba ro batabuyaji
0: ajaro
1: mwabo ngororire moko byoni mwana libali bako nyemba yebara ba bako ni mwana libali bako chikoni
0: ebibie tai singa imwari kubungururira
1: Ibiye tayi. Ono biya ndo kabiya batiwe ya sembora.
0: Ngai mu ari kubungururire bibiye tayi se.
1: Ewe nya mu ko ndi ye kanisa mbono biya ari ko ndi ki ari ki ara kiri ga ki stondi ki ari ni kanisa ko ri ge ndo ko ra nayi ki na ko biya ari ko bege te yen to te.
0: Igo kere kanisa nja bwa te sto yaye.
1: Nja bwa te ba ari ko ta ri nya ari ka ri ni omba mbora ne ki amara. Na kwa kwenye mwa kati te kwenye kuru mwenye kwa mwenye kwa
0: Yes
1: Kata bata anga kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: onye kanisa onye kanisa kere ya Jumamosi amabiri mwari gutumia
1: ndiro mundo zane bibili aye mwabongorora ya rochiwa mwate baba nanu kuachaji ya bagora bara bagora digo tigara mwarangiri aba bande bana ntugu ate ndagira ga yebuti bagiye tai stokola
0: yes
1: ba mwaba nyari ba ira rinde ba gende kibesikiyara
0: kibesa kibitya gende kanisa
1: ikiriko bakina moza kubagana eta isi ere ya bene dobuga de gita daga dogo ruwe kanisa dobuga de karo dogo cha kama saba suru karo dogo gode jire se ninko rutore sataka dogo jabana chumu dogo tange ninko dogo yero kekungu
0: ekungu
1: Eku ya da tu ari di tole di se ni tole de la sia va nan tole de la sia va tan tole de la sia va ta va ni e ni go sangi di tole va no sa ba skul va ne da tu a go di sa ba skul ki le se tu va sangi di sa ta ka
0: e yu kwa ro ke ku e nki kwa ero ka
1: e sa ta ka sa ba skul va ndo go jero ke e sa ta ka sa ba skul e tu ama na go se e ko ru ba ni ku ngo
0: e kungo
1: acha rodi diva na to diko cha go borani cara tu a ko tu a so mi ama ni kali tu a tedile e tata ka ya tangiriru ne ari ko ru gue kungo
0: yes
1: e kungo ye ero e caro e ti ne dia ti re kai ti ro bora ne ya ne ta ko ando ti ro ko ti ro ro e ko ande ko ni balanci e ga ande ko ti union ko ande ko ande ne ero bona ba ba ba ko to ko ti ko ba ti ko ro bora ndi ero bona ti ti se ne ti ne ti ya e ro ga ri ko ti e ku go e ko ande anke e ni ya ti ga ri ri ne te ba na ni se si ya ba ga ni mo le ni ra ke ko ai bu transport
0: yes
1: ye ba ne ri ko ro ni ta ji ya ro ko ri ku na
0: mm
1: a da ni ta ji ni ko ko ku na
0: mm
1: ai ro no ku ra ge ni ta ji ni

0: karate gachie biosara ganyake turatabukia na nyoru mungino uri konye twaikire sama bere esama bere twali ngaye mami ngombe ya nyo ngombe ya nyo rire muri nkiki areko bakuru abo
1: ana jale ngombe ya nyo rire muri igo bara te abano to ko busamba bera ya na roko bejira nyene umuga gori okero bien nabo kwale ko nyoro range ile bamwa mamwa abo karabe ile mabere nga ago arurana bakatike Ngo ngo ngo karike jipake pake balire
0: ati mwaya beka koraki
1: ako yani arurana baka bakapisa tege trende nga arurani lebo no aliko aliko ngo siba baka kwane gali umuntu
0: ari ama bera ari arenge yero yero
1: bano ridi arurani abagurangira bamura bamwa abogero tele bata iga bari muri mwaya akara ile bikinyomba kyaba ama anoga jibona banya liere bano bano kwa muri sanga bano chaka kwa rinde ko chakira monene kwa na nyano mokore nge bano ko chaka kurwa monene nyano manene ore nge go tiri mbugi go sa go sa go kapa go tiko go re toma ebirandi bia birandi bia kabere ko ko bose ke kwa reka kwa bose ke kwa reka bano ko be ka birandi nyo amba tano birandi bi bitano
0: kwa barurane libonse batano
1: kwa barurane libonse bano kwa mene wata nga bano bano bano bano marwa ba ba ka ide tari mo ka mi nyoga timo ka so nga bano kwa ide na mabere ki kirenjo ka rende ki se kya rende ki kya pa kungo ko ruba ko ruira na nyumba ku ari gani bana bana ba mene wata iwa no nji agora o ser gua kanga ta igo tu gua karandi gari a ira mo a mo a ta ba ki a ira mo nya mo nya ba ira ko anda ko ba ira ba bana kar ba ira ona mwana ne gutako yera bana ya ini bana

SFM nguba ya manyagitinge chidaika chiatgaire nane kuraga sasta chabono butuko nako kiri busangamo na ya somuro buri ukanye ko butuko bwa bwabona ugana ndeka tuko cha 10 na sembe professor Sabasi ogrigaga si studio naye uchi nero gusangamo na ya mpaka che na kwani richinga kichingia

0: Sabasi.
1: Eh.
0: Ngangai.
1: Rigoma.
0: Ah, Rigoma. Rigoma kie ya, Rigoma gani hii?
1: Sei no ningo ngaga, sei no rigoma ga polisi nsayo.
0: No manya.
1: Eh.
0: Abantu na kibare ga Rigoma abu.
1: Rigoma bia bale.
0: Mie mono sana, nanku wa kirango manyina yomo buyono, 1000.
1: Asante sana.
0: Wetera chezo chezo.
1: Asante.
0: Congratulations.
1: Thanks. Ya ningo maete kabisa yo Freddy.
0: Ndoje manyete kabisa kabisa kabisa na kinta kama eti ye ndogo ya.
1: Eta no mo
0: bone. Eh.
1: Gere ka ri kama police nse.
0: Ti kama police ga bo. O ba ba bo. Mete ba ba na re ga.
1: O ba ba. Toro chi jena me ya.
0: Kai. Bando ba jo ga nga na gi amanga na na ya kora iga.
1: Ya ya ba ho ka on na ho e bi ra bi bo te bia ra igo ne.
0: Kai kai kai ngwana li magokoro ga mongera mwe kabisa.
1: Awesome.
0: Congratulations.
1: Thanks.
0: Thank you so much. Mali ni kumbe sometimes. We? Anyway. Mutigiri gabo kibesa kigendera te gosoka, eh? Unoko tema unoko nyara bas pesa inakuja. Abantu kya merongo kya na kyanda 99. Ibago nyo kibesi abasi deke merongo ibiri na isano na mukiri bosyo. Gonye turagosoria manje mutigarali wetara soko bata star 779 hash wachora egese fm buna station ya wanchi tugotegerera wachora chiza box wachora gati h box inyachire ga buchi box iko chire nye box 1 box number 2 box number 3 na box number 4 kirwa kare yigo box yo chona biko iko 100,000 na kwa yana bogo bega tia bantu mwenye lakubo mwenye kwa shilingi chulo kwa 1000 asinchira ya bene kigima mapema ambia mapema ambia kero okubata bataga mbwango mwenye baku bera biya lakini nyuranga ki igwa huko kole process pi e process kwa ikonye kole yes wikope kepini mpesa yuna nikuwa beri gati usikuwa soira se mangana ya biya star 779 ash mungana kamera bia 0724256504 0733332236 inkrono manje matkarali kubwa tukrande usinku manyinde ko yanakuwa gigabo bitantura nyore nkero yo ombiro obukane gote bangemano yangona.

0: Alright, ezi le kumanchi mwatikere mirongi bere na ibere 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36. Oscar Pogonyari bombi yole
1: Lesa wasi ngake buwa kira
0: wu Buwa kira biyambi yole
1: Biyande
0: Karibu sana
1: Ya sama lieto na Oscar Pogonyari umu mwra uwe chieli
0: Mhmm
1: Na wande nyomba anava kaka wanga ngake wana wate okuru tiga ngo kwanda ba kwane kya na masabiki yega sa
0: mhm
1: eh bona njak jori ne ngora na le goto masabasi ma teni insireti ma fata iniro
0: na wana yugo pole sana
1: eh yo moga ka mesa ki mawo ga korwa ri gera na cheki
0: mhm
1: na sirete no to arenga na era mena so ta ga no moga ka to mere na era mia kana na iga
0: mhm
1: Ora rende na basire te ke na chite ke nya wa karwa ra igare na matuka bira ta ta gasira.
0: Mhm.
1: Oh no, oh ne to kumeti enda aba ko yone pole. Kwa sanda ama ama na ere che ni mesa ka mo pole sana.
0: Mhm.
1: Aso go si ko mo anche o yang ni che na nche mo rugi ona na ere bari ni po na ere mo pole sana.
0: Mhm.
1: Nge enda ko rwa ri aba